0: Sumayin kayo kay Ada Yolista. Sumayin rin kay Tetren Yolista.
1: Yeah.
0: Asan na kapatid ka, Juan Luis?